vale wena go sane ke go tlwaela tsena le sane ke tswale a ka di ra ke ba re ba go kopa ka ka ke sa tlo se ka di ra ka la ka sa vale wena ba ba.